no more. Kung nalumas ko sa dukay ka, yakay kaway, tarbaling, alam lang na yan. Hida, kung makapura-pura ka, sarili, makasarili, hindi mo ka magsapara, labak ka dalam, na, oh my God, laong adungtong aring ay kanya si, kutalong si, da, kormado dangil, karo asagilila, karo asya mao,